0: 20 for an unforgettable night featuring Philippine basketball stars like Jerwin Gacko, Paul Artadi, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico Meyerhofer, JJ Helterbrand, and PJ Simon. Don't miss your chance to see these amazing athletes in action. For tickets and sponsorships, call 403-805-1394. Come one, come all. Let's make it a night to remember.
1: Kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy. So narinig niyo na yung Home Free Global Crusade at sila po ang ating mga special guests ngayong araw na ito upang pag-usapan natin itong nalalapit na pagtitipon. So anyway, tatanungin muna natin. So sila muna, yan. So si Pastor Dan muna. Pastor Dan, maraming salamat sa iyong napakasipag na pagpopromote. So ano pong masasabi natin so far sa ating global Home Free Global Crusade?
2: Biyaya po ng Panginoon, napakaganda ng ating promotions ngayon. Siyempre, kami ay kumikilala sa inyong napakalaking contribution sa promotion na ito for inviting us sa inyong show na napaka kilala. Kaya sa Calgary ay madali ring naging magaan yung aming promotion kahit sa iba't ibang lugar dahil na i-promote ng Pinoy Radio 94.7.
1: ayos na nakakataba ng puso po yan at maganda po at nakakatulong tayo. Si Pastor si Pastor Concepcion. Pastor Joseph, ano po masasabi natin? At alam ko kayo po ay nanggaling pa sa malayong lugar. Saan po kayo nanggaling?
3: Galing kami sa Toronto.
1: Toronto.
3: Actually ngayon marami ng mga dumarating na taga Toronto, Vancouver, kasi ito ay all over Canada eh.
1: Mm-hmm.
3: Kaya marami tayong mga kababayan kasama rin sa church. Nagpa-fly sila, darating ngayong gabi. At meron din tayong mga guests na darating from the Philippines. At of course, ang ating guest artist, si Yeng Constantino, next week naman darating.
1: Ayun.
3: At maging ang ating speaker na si Global Evangelist Jonathan Ferriol, next week din sila darating. So, from the US, all over Canada, Philippines, meron pang mga taga-Europe na pupunta.
1: Mm-hmm.
3: Meron din yatang taga-Taiwan.
2: Taiwan.
3: Maybe Australia. Marami. Kaya dapat ang mga tayo-tayong mga magkababayan sa dito sa Calgary, sama-sama tayo magpuri at sumamba. Ito yung magiging isang magandang gabi ng pagsasama-sama.
1: Yeah.
3: Fellowshipping ba? Maganda tayong mga Pilipino kasi pag nagkakaisa, maganda yung damdamin eh. Marami tayong magagawa. At salamat Kuya JM sa pag-welcome nyo sa amin dito. First time ko dito sa radio station nyo eh, kaya thank you so much.
1: Mabuti ho, nakarating kayo.
3: Yes.
1: Okay. Alright, so mga kapatid, tatanong lang natin kung ano ang kahalagahan itong ating nalalapit na event na Home Free Global Crusade. So, alam ko makakarinig tayo ng magaganda at mabubuting balita from Pastor Ferriol, correct?
3: Yes.
1: Okay, so pakisabi lang po mga kaibigan, ang mga pastor na kaibigan natin. Go ahead.
3: Yeah, alam niyo naman na sa panahon natin ngayon, parang napakaraming kasamaan at mga negatibong nangyayari dito sa kahit dito sa Canada no?
1: Yes.
3: At maging sa Pilipinas. Pero minsan, marami tayong we try to find ways, solution, sagot sa iba't ibang bagay. Pero itong Home Free Global Crusade kasi, ang talagang purpose namin ay ibahagi yung kabutihan ng Panginoon. Yung kasi ang talaga sasagot sa mga nangyayaring kasamaan sa mundo natin. At maganda, mayroong positive message na maihayag tayo.
2: Oo.
3: Hindi lang sa kanta, sa sayaw, sama-sama, higit sa lahat sa salita ng Panginoon.
1: Yun.
3: Ayun
1: okay, so,
3: ating purpose.
1: Gano'ng katagal po ang magsasalita ang ating pastor na si, ang ating evangelist na si Pastor

0: Home Pre Global Crusade.
1: Yeah.
0: Ayun. Okay, so ito naman. O, sige, Pastor, ikaw na bumasa. Nakikita mo ba?
1: Hindi ko nga makita. Okay. Kaya na nga bumasa.
0: Can't wait to witness the mighty work of God through Home Free Global Crusade Calgary. Yan, yan ang sabi ni, ano, ni Rem. Rem Pakula. Tama ba? Rem Pakula? At sabi naman ni join the Home Free Global Crusade 2026 Calgary. Ayun, okay. So, ito naman. Ay,
1: marami bumabati sa atin, ha?
0: Hello, Pastora Celia Ferriol. Mm-hmm. Hindi natin kasama si Pastora, eh, no? Mm-hmm. Parang naglalabay yata. Ah, nagme-makeup, okay. So, ito, na, ito naman ay hello to Prev Joseph Concepcion and Pastor Daniel Ferriol. Sino may sabi niyan?
1: Yan po, si Celia
0: Ferriol. Ayan. Ito naman ay Violeta, maraming salamat sa inyo, Pastor Dan, at sa inyong kasama sa tiwala at suporta. Ayos! 65 live viewers. Shout out po kay Presby and Pastor Joseph, Pastor Dan.
1: Yan.
0: So parang matatapos yung oras natin sa batian dito.
1: Marami
0: so anyway,
1: yan, marami yan.
0: Maraming salamat. Mamaya po, babalik kami kung makakabalik pa kami, ha. Ito muna. Tingnan natin to. Ano sabi nito? Wow. Ni Russell Rivera. Parang nakakita ng magaganda lalaki.
1: Oo, nakita kasi kayo.
0: Wow. Alright. So, tatanungin ulit natin. Mamaya po, mga 6:50, ha, yung Mystery Sound Contest. Huwag kayong aalis dyan. 403-717-1947. Mm. Ha? For $25, hulaan nyo lang po yun.
1: Oh, wow.
0: Tapos next week, sa Sunday naman, $50 pagka hindi na nahulaan.
1: So, tuloy-tuloy.
0: Lumalaki yan. Lumalaki yan. Alright. So, balik tayo sa ating wow. Ay, sa ating wow. Sa ating ano. Sa ating Home Free Global Crusade. So, sir, kailan pa po nagsimula ang ating Home Free Global Crusade?
1: Ayan. Maganda po yung tanong na yan. Actually, ang nagsimula niyan si Evangelist Jonathan Ferriol nung pandemic. At alam niyo naman kasi nung pandemic, ang mga churches ay nagsara. So wala makapasok ng church. At naisip niya, kung hindi makapasok ng church ang mga tao, sa panahong napakadilim, kailangan ng liwanag ng salita ng Diyos.
0: Ayun.
1: Kaya sinimulan niya, nagsimula to sa online. Kaya ang pangalan nito nung una, Home Free Online Global Crusade. So puro online lang, live stream.
0: Opo.
1: At kahit live stream, maraming tao na babago, na natatouch ng salita ng Diyos. And then, I believe, nung 2022 na yata, doon na tayo nag-in-person.
0: Yeah.
1: Actually, dito sa Canada, pangatlong times na natin nag-host.
0: Ah, okay.
1: Oo, nung 2022 sa Toronto, last year, 2025 sa Edmonton, at this year, dito naman sa beautiful Calgary. City of Calgary.
0: Yes, yeah. Yes.
1: Every year to, naglumilipat.
0: Yeah.
1: Oo,
0: yeah.
1: Kaya, yes, ayun, doon nagsimula yan nung 2020, nung pandemic. So, ngayon, parang pang 6 years na. At ito ay umiikot all throughout the Philippines. Actually, last Sunday, nasa
2: Bacolod.
1: Mm-hmm. This Sunday, sa
2: Laguna.
0: Okay. So, yung yan. Sa Bacolod, let's say sa Bacolod, so, yung mga attendees po doon or yung mga from Port PMCC no PMCC Port Watch ano yung mga performers po doon yun din po ba ang magpe-perform dito
1: hindi po iba-iba yun, so okay. Yung nasa Bacolod mga taga sa Philippines yan
0: yun okay
1: ito namang this coming Sunday ang special guest nila ay si
2: Junella
1: sa Laguna. Kaya kung kayo'y nakikinig nito at meron kayong mga kamag-anak sa Laguna, ito ay gaganapin sa Laguna Coliseum.
2: Kalamba.
1: Coliseum.
2: Yeah.
1: Yes. Ayan.
2: At admission is free din yan.
1: Admission is free. Everything okay. Is free, yes.
0: Now, kung ang mga tao magugutom doon, meron po ba kayong mapagbibilhan ng pagkain doon?
1: Yeah, sa Winsport.
0: Yes. Meron po ba?
1: Ang concession yata ay bukas and then sa labas may cafe sila.
0: Yeah. So, ang concession is from Winsport, hindi po
2: from Winsport.
0: From mga vendors natin.
1: Wala, hindi po. Winsport. Winsport, okay. Yes.
0: Alright. So, ito ay magsisimula ng anong oras po ulit?
1: 2:30.

0: ang simula, 1 o'clock, doors will open.
1: Yeah.
0: 2:30, meron tayong mga pre-show na tinatawag. Mm-hmm. Meron tayong tatlong performer.
1: Yes.
0: Ang una ay yung tinatawag na Movement of Truth. Ayan yung mga kabataan natin dito sa Canada. Magsasayaw sila.
1: Mm-hmm.
0: And then, guest natin si Kuya Jobert.
1: Yes, yes.
0: Yeah, kaya magka-testify din siya na Christian kasi si Kuya Jobert eh.
1: Opo, opo, opo.
0: Yan. And then, meron din tayong singer si Miss Edel.
2: Kibol.
0: Kibol. Ano
2: 2022 po siya, grand finalist sa Tawag ng Tanghalan.
0: Tawag ng Tanghalan. Yan.
1: Ano pangalan ulit?
2: Edel Kibol.
1: Edel Kibol, okay. Yes. Ayan, abangan nyo po yan. Tsaka sino pa? Sino pa po?
0: So, ayan ang ating pre-show. And then, 3 o'clock, simula ng show. Ayan na, ang home free team. And then, maririnig natin si Yeng Constantino. Like what I said earlier, 7 kanta yata ang kakantahin niya. And then, of course, the message of global evangelist Jonathan Ferriol.
1: Yun, yun. So, I'm just wondering kung ano kaya ang magiging mensahe ni yung priority mensahe ni Pastor Ferriol dito.
0: Ang
1: paririnig niya.
0: Yeah, ang tema kasi po ngayon ay saved, healed and delivered.
1: Yeah.
0: Saved, healed and delivered tour. Last year ang tema ay ano, ito suot ko, rebirth in Christ. Ito okay. Yung merch natin last year eh.
1: Okay.
0: This time naman, saved, healed, and delivered. So, base sa tema na yun po.
1: So, parang yun ang magiging topics, kumbaga.
0: Opo,
1: pagka pinag-usapan. Now, meron ba ditong question and answer portion para kay Pastor kung may mga magtatanong?
0: Wala pong oras ng ano eh. Sa dami kasi noon, pag in-open mo yan, medyo mahirap
2: magkukulangin
0: yung oras. Kukulangin ng oras eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang event siguro, it will run for the most na yung mga 3 hours.
1: Yes.
0: Pero siguro mga 2.5 to 3 hours ang pinaka-event.
1: Yeah, so again, sinasabi po natin mga kapatid na ito po ay libre at para kayo ay magkaroon ng ticket, kailangan nyo pong mag-scan dun sa kanilang QR code. Tama ba?
0: Yes.
1: So, saan po makikita ang ating QR code?
0: You can see the QR code dito sa mismong Pinoy Radio. Pinopost nila dito. Pero you can also go to Home Free Global Crusade Facebook page.
1: Ayun.
0: Or you can go to PMCC Fort Watch Canada page. Mm-hmm. Yan, nandiyan yan yung pinaka-poster. Or kung kayo naman ay nandito sa city, makikita nila sa billboards, sa likod ng bus, sa bus station.
2: Sa mga bus stop.
0: All over ang poster natin na Kuya JM.
1: Yes, so which is talagang talagang alam na ng tao at sana po suportahan natin. At tatanungin lang natin siyempre yung ating nasabi na yung yung mga local talent na magpe-perform dito, no? Kasi importante din yun, yung pagpe-perform ng mga local talents natin na tumutulong din. So, bakit ang tanong ko po ito. Bakit po dapat suportahan ang ating global crusade?
0: Yeah, magandang tanong crusade po yan, yes. Kuya JM. Sapagkat una sa lahat, ito ay gawain ng Panginoon eh.
1: Yes.
0: Kaya syempre kung anong para sa Diyos, dapat yan ay suportahan eh.
1: Mm-hmm.
0: At pag sinuportahan natin ito, hindi natin alam kung sinong buhay ang mababago.
1: Yes.
0: Gaya nung nabanggit ko kanina, yung isang magte-testify, taga St. Albert siya eh, malapit sa Edmonton.
1: Mm-hmm.
0: Ang buhay niya, depressed siya, magpapakamatay na nga siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung nakapakinig siya ng salita ng Panginoon, nabago.
1: Mm-hmm.
0: So, yun lang siguro, ba't natin kailangan suporta? Maraming tao nangangailangan ng tulong.
1: Yes, ito yun.
0: At hindi naman lahat nasasagot ng pera. At meron kasing mga problema na malalim sa puso eh, at kaluluwa.
1: Yes.
0: At ang kasagutan dyan ay salita ng Panginoon. Kaya dapat nating suportahan ang mga bagay ng Panginoon. At kayo nga po ay sumusuporta sa mga bagay na ito at kami nagpapasalamat na kayo ay isa sa aming mga supporter pagdating sa bagay ng Panginoon.
1: Yes, pagkagawain ng para sa Panginoon Diyos, parati tayo nandyan. Parati tayong sumusuporta. Dahil walang mangyayari sa ating buhay kung hindi natin uunahin ang Panginoon Diyos.
2: Opo,
1: hindi, wala tayong power kung hindi tayo magdadasal. Kung walang prayer, walang power sa buhay ng tao. So, lalo na kung hindi tayo malapit sa Diyos, at malapit malayo din ang grasya sa atin. So, kailangan mga kaibigan, di ba?
0: Yes.
1: Kailangan talaga suportahan po natin, lalong-lalo.

0: na ito po ay gawain para sa tao ng Panginoon Diyos dahil sila po ang nagiging instrumento para marinig ninyo ang mga mabubuting balita.
1: Yes.
0: Lalong-lalo na kung tayo ay naguguluhan, di ba? So ano po masasabi natin diyan? Yung mga taong naguguluhan.
1: Siyempre, sa mga taong naguguluhan, huwag kayong mawala ng pag-asa.
0: Yes.
1: Oo. Kaya nga, maganda yung simula nitong radio eh. At si Kuya James nagbasa ng verse. Alam niyo, yung salita ng Diyos, minsan kailangan mo lang basahin talaga yan eh. Hindi mo alam kung sinong matatouch mo eh. At huwag kayong maguguluhan, may pag-asa. Ang ating Panginoon ay nandyan. Yeah. At sana, sa May 31st, sa Winsport, magkita-kita tayo. Makinig tayo ng salita ng Panginoon at makahanap tayo ng pag-asa, kalakasan at kaligtasan.
0: Okay, so sabihin natin kay Pastor Dan, so saan po nila pwedeng ulitin lang natin kung saan makukuha ang ticket at kung kailan gaganapin at kung sino yung mga makikita dito, Pastor?
2: So sa inyo po na wala pang natatanggap na aming invitation, tinatawag po natin tracks. Pwede po kayong dito sa Radio Pinoy,
0: yes,
2: kay Kuya JM.
0: Yes.
2: Pina-flash po lagi niya yung QR code. Pwede nyo pong scan. Pumunta rin po kayo sa Home Free Global Crusade Facebook page at sa pmcc4w.ca.
0: Yes. So nakita ko meron tayo sa ano, no, sa billboard. Saan po yung billboard na yan?
2: Meron po tayong billboard doon po sa, kung alam nila yung sa Glenmore Trail,
0: okay,
2: katabi ng Tesla, yung Tesla
1: dealership.
0: Okay.
2: Abo.
0: So kailan pa po yun doon? Kasi nakita ko lang sa post niyo eh.
2: Mahigit na pong isang buwan yun eh.
0: Ah, talaga?
2: Abo.
0: Ayan, okay, okay. So marami nang nakakaalam talaga yan. Okay mga kaibigan, ang oras po natin ay 50 minutes after 6 p.m. At tayo nagpapasalamat kay Pastor Perion, Pastor Joseph Concepcion na nanggaling pa sa, saan ba yun? Montreal ba?
1: Toronto po.
0: Toronto. Yung pala sa
1: yung mga kasama natin okay dito. Ang,
0: nanalo Montreal kahapon, ha, di ba? Nanalo. 6-2, di ba? Okay, sa hockey po yan. Hockey yung pinag-usapan natin. Anyway, magbabalita muna tayo ng isang balita. Tapos, punta na po tayo sa ating, ano, sa ating Mystery Sound Contest. So, yung mga tao po dyan, ha, yung mga nakikinig, yung mga nagdadrive, wag na po kayong, wag na po kayong manghula. Yung mga, pasahero nyo, o kaya yung mga nasa bahay ngayon, ano. So, ito po, isa sa ating mga, maiinit at naglalagablab na balita. Bato, nasa Pinas pa rin, sabi ng CIDG. At naniniwala si Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG, Director PM General Robert Alexander Morico II, na nananatili pa rin sa bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Morico II, batay sa kanilang nakalap na impormasyon, nasa bansa pa rin si de la Rosa tulad ni Atong, ang pinaghahanap ng batas. Bunsod naman ng kaso ng missing sa Bungeros. At sa isang ambush interview naman, sinabi ni PNP Chief General Melencio Nartales na mas makakabuting sumuko na lamang ang senador upang maiwasan ang anumang gulo. Yan po ang isa sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita. At sa mga nagtatanong tungkol sa ating weather. Ito na po, today it's gonna be 20 degrees Celsius ang pinakamataas at pinakamababa po ay 6 degrees Celsius. At saka on Saturday po, ang pinakamataas na temperatura ay 22 degrees Celsius. Ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Ang Sunday naman, 8 degrees Celsius ang pinakamababa at 20 degrees Celsius ang pinakamataas. Monday po natin, it will be 25 degrees Celsius at 9 naman ang pinakamababa. Tuesday natin, it will be 45% chance of rain. At nasa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, 80% of rain showers. At ito po ay pinakamataas na temperatura natin dito ay 18 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 9 degrees Celsius. Yan po ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Balik pa rin tayo. Op! Ano na? Ito na. Anong oras na? 7:55. So, mga kaibigan, paparinig mo.

0: muna natin yung ating mystery sound contest. Baka sakaling may manalo, di ba?
1: Get the sound and win cash prizes. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big.
0: Alright, mga kasama, ito na po, 6:54 na, meron pa tayong 6 na minuto, pero ito ay only 20 seconds. 20 seconds lang naman to. Pakinggan po natin, ha, dahil baka naman kayo ang manalo. Eh, katuwaan lang naman to. Hindi tayo yayaman sa $25, pero maganda, di ba?
2: Yeah, yeah, may hindi mo na mapupulot yan.
0: Maganda, hindi mo mapupulot yan. Pero pwede kang maging milyonary dyan. Mm-hmm. Kung itataya mo sa Lotto 649, kung manalo, di ba? Ilan yun? 6 times 4. 4 na ticket yon. Okay, mga kaibigan. Wala yung sound natin. Eh, ito na. Pakinggan natin. Pakinggan po natin. At ito, mga kapatid, ito po ay ano, no? Walang daya ito dahil video po ito. Pakikita ko kung ano talaga ang sound na ito. Ayun, okay, yun na yun. 403-717-1947, tawag po kayo for $25 natin. Again, mga kasama po natin, ang ating mga kaibigan from the Home Free Global Crusade, and we wish them all the best, yes, para dito sa ating event na ito, at hopefully magkita-kita tayo dun siyempre para sa support dito sa ating gaganapin na Home Free Global Crusade. At syempre, ako gustong-gusto ko to, eh. Kasi gusto ko makinig.
2: Yes.
0: Gusto ko makinig, magandang makinig. Maganda, diba? Magandang makinig. At syempre, hindi naman pwedeng parating nakikinig ka ng music o kaya yung mga balibalita. Maganda kung may mga mabubuting balita, magagandang messages from the evangelist natin, diba?
3: Ito po yan.
0: Alright. So, mga kapatid, kami po'y magbabalik, ha? Pagkatapos ng ito, isa pa rin paalaala. Pero basahin ko muna ito bago tayo magtapos. Humingi, humanap, kumatok. Yan po ay galing sa Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok.
4: Join us for the Home Free Global Crusade 2026 in Calgary, featuring the Philippine pop rock royalty, Yeng Constantino, Home Free Global Crusade Team, Saved by Grace, plus Movement of Truth, and renowned global evangelist Jonathan S. Ferriol. Experience a powerful day of salvation, healing, and deliverance on May 31st, 2026 at 2:30 p.m. at the Winsport Event Center. Admission is free. For inquiries, call 1-888-976-2255. Be part of this incredible journey of faith. Scan to register. See you there.
1: CarQuest and Ann Reyes.
0: Alright, mga kaibigan, magpapaalam na po tayo. CarQuest and Ann Reyes, yan po ay sa August 23. Yan po ay Basketball PBA Moto Club. So, hanapin na natin ang ating ano, ang ating mga kaibigan sa kanilang huling words for our listeners about this event. Go ahead, sir.
3: Yeah, so we invite every one of you sa Home Free Global Crusade May 31st. Scan the QR code, register para meron kayong upuan. Pag kayo na register, meron siguradong upuan. Bring your family. Let's make it a family event. Listen to the words of God, music, and we want to see you there. Again, thank you so much, Kuya JM. God bless your show. God bless everyone here in Calgary.
2: Yeah. Yes, I would like to take this opportunity to welcome our VIPs, our very important personalities. At sa lahat ng mga kapatid na nandito na maaga para makatulong sa mga sa pag-setup ng ating event na ito.
0: Yes.
2: Welcome po kayo dito sa Calgary. Dito sa pamamagitan ng Pinoy Radio.
0: So, gusto niyo batiin yung dalawa? Yung yeah. Dalawa? Yeah, bati, pakibati niyo. Hindi ko alam pangalan. Like,
3: ito ay si...
0: Ito, dito kayo, ligayo.
3: Meron kaming dalawang kasama dito, si Brother
0: Parang
3: Allen.
0: Parang yung kanino dyan eh.
3: At Sister Jem, itong si Brother

0: Alin taga Montreal, Sister Jem taga Toronto. To mga student pastors natin to ng Maranatha Bible School, yes.
1: All right. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating programa para sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang ating Friday Prime Time. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito pa rin po si JM. Huwag po nating kalimutang manalangin bago matulog at huwag po nating kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
2: Mabuhay!
1: Mabuhay ang mga Pinoy! Mabuhay! God bless everybody!
3: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.